omama yema munyina jo ene yawo enwumire abo nonso apemu sima aduasa insia mididi kwesi mensa uti dietini or Kesben 93.3 FM. We are transmitting live from Anani Boateng studio here in the Aseda House at Dum Kumasi. Dietini eye dwuma dia Kesben media ahyehye se yawada nwumire die ene nsuo gugu mi be me hu se soko ban ni ube kuro nyina nsuo gugu kama mo amu ni light no onyangopon aso air condition into we dey mu fan na ntwa no kura muti mada isunuzu anto be bia wo fra ma menti nsuo ni to ho ana eto we bia za za anto kesi bia sa ade mi si ye mpenifo si ade achi na yantia semufra yechi mi den kaminya ya nkansempa nko na metie enso intense sense mpanko anesi ohno edie na esi wo mpotemu na opaso minority na yenyina eboa na yenya ne pomasi brede mawo edie na esi ewo kuro no so edie na esi ewo adwuma no mu sey aban adwuma sey ankura ankura adwuma sey edie esi no aha nipa bebrea abusua etumika ho asem mane yeye efise oman no yenyina ye dia sey de noble edukasi kachire ye no na wudie bebrebe o time bebrebe enchichirenchichire bebrebe isiade radio for maswan ye shi o kasa na je ho so so eno so yenveni yen because ebinu mo so ani atra omonington ewo sabio de bruni friend mass communication no se odi ni pa na edin komo na se ni pa no do so nko ade o kasa no ahweye yo kasa bi wa wo she ofie wo ho wo to ke mo nko na wo kan fra eno kra this is a yehu nganga zo bi te wo nchan mo aso record no de ko nemu msa wo bani pemu abekira dwen na wakoma tua soro kokotua soro afije se ukasaksasa eno sei possible na sa ban suma me bechiwa me ana sometimes no hami pizza oh no ya me yama wan kasasa o man ho kwan e masa ni sie eno danchen so a se ye de o man emira e chichiri nipa no nzuno mumi hwe ni ye man no enyanya ya sumdwe nti e yie die nti na ye sorry ye som ebisuma no pa bisuma wia a ye so ye suma na dwe nyina aka ho momen no do ye ho momen tie ho as momen ni ho ni na ye fani die mo bia or don't to bi ne ka na sem wo se die bu wa no kumpompo ejai ma no eduane di so bi mpo na afoma ye mpe kwampa bi ne mfa internet ni pa no na ye nyai sa ase ebegu egu egu a enye hwe no se ene no first time a dey tin ye ashasie dadada ye bosumia na ye wuramu brano brano no eduru ya wada nwumira enya me nkwa na mede dwuma yi osempakani something eye reporter ewo Kesben media sana minu ya bema can promise kitwa bright edubuache fei biwo Paul G Mr. Ponsia aka Paul G ena afei a general appeal sa kratu fu amebo mudi ubia ye radio dwuma yi ache ya sante mantem ha ene ye mpotem ha de mranti echi ni ho kamia